0: ano ato God ya make Joshua ondo ni kunu okosusu a na kire ba bi ani kunu kontu wan kana no ntum no mfa ni mo nyam awurade no shewu ade dia ba simple give me say ada awurade ba fa me a so fo ma me be su metimani abaka che se jaja jai
1: So, amen.
2: Amen.
0: I got to help.

0: mana ko school ahwe no akra be ye lawyer be di sofo akra be ye judge wa be ye mp akra be ye secretary bank manager ukọ bank ho a ye se bank manager ma me ni man ba bi ma ntra ana wana wani nyia na
1: oni je
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se wo ba ni makelesia no mo a akwa ni nyia na
1: oni ba je
0: hallelujah
1: amen
0: oso obanya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani ba je o wani ba je
1: no bakwasia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no ma nwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no awo se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mabo
0: minya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma mesia nya sa se e wo se me so mema ma wo no me ye den
1: hwe omo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso
1: obanya safo ma na je ne je
0: obanya safo ma na je ne je
1: no bakwasia ye ne na wrewo
0: no obakwasia de tembia Omani na euro ho. Chazambi Proverbs chapter 29 15. Proverbs wa chapter 29 verse 15. Tete ubani ye pa. Eno obitumi de abanoma ekowale obi. Oma kwan ma ye ntia abanoma no. Akora ne de anya obanti na asori a odi ni pupupu. Tie tie asambu Proverbs wa chapter 29 verse 15.
1: Abani enimka manyansa.
0: Abro sey abani enimka emanyansa. Enti akora wo jimi ahwe no.
1: Yes.
0: Abani animka
1: amanyansa
0: twaswe
1: na bofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni na nimasa
0: nkwala ni bobe yato omo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ni eja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwasi agina gu animase bata ni jimi a wajimi uba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ye diade agu na nu mashin wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no o ma ne na enim gua ye diade
1: gua
0: se o so uto akora sa na wa ntete no a wo ne wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwasea afi na wo na wo gina ho wani ma twasi asa okobo oba no asa wa fele shege wura didin verse 17 ne sesei
1: tretena oba
0: nti bible sei ne sai ne nti no we ya ba tan ya tenetene wo ba
1: na wo ma wahome
0: na wo ma ade ade wo ma mo hwe wo ma ma mo ko school ankese no ene ya be sifie atoka sama wo a wo mo le last hwe wo mo so mo wo ma ma wo ma hwe wo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wo ma mo hwe wo ma no wo mo nyini nchew hallelujah o sha kura na kura ye so be hwe no na na ma me na wu na papa na wu na de onhwe ne ma no awurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obema ho one bi obeden etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ana wose se enya wukunu enya hoyere 17 no wakai ho
1: tenetene
0: oba
1: wahome
0: na wa ma wa ade ade
1: wahome
0: na wa ma wo kra ade ade enika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkame abofra
0: ntiba bible say emfa atenatene me nkame abofra
1: na wo dia ba hwe no a
0: na wo dia aba hwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so dia ba hwe no a
0: na wo dia ba hwe na
1: wo ba je ne kra afra samando
0: wo ba je ne kra ade ade afra samando hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon wo tu ne for Chronicles wo
2: utie
0: wo se me ba me ko sure urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan san ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
1: amen emfa tenatene nkame
0: abofra bible say emfa tenatene nkame abofra na wo dia ba hwe na ena international school bebre ye yi ema afrim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni nko hwe akora no a de mame ne papa ne baba be yen no e ti akwara ne sey a ene wa ne se won sey wo school akwara ne so omumle bebre omu di ni wo school mo e ti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se no anu no e ti wo se akora ye to ne sraha no
1: ogun o mame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se na se wo di aba hwe no
0: na bible so di aba hwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo di aba hwe no a
0: wo di aba hwe na
1: wo je ne krefra
0: samando na eno ansa na wo je akora ne krefra samando ena ba ta bebre nhwe ya manti ya manum bebre anum wi ebi numa ko ya akonyesafo awu ebi abokro no ya chi won ya ku won ebi da prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se meba

0: wawie ɔma sɛ yɛtwe sankua yi ɛnɛ wura ma teresa so dɛm a na dɔbolo dɔbolo hei ma dɔbolo ma dɔbolo yɛdɛ yɛawerɛhoɔ papa bi wode bɛduru ha no bible ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anuma ba a to nnwom papa wokɔa christianities chapter 5 no a 4-6 david sɛ ɔbɛhwɛ nakwa yie na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne na wotoa saa verse no ɛkae sɛ yɛbɛka wɔ sams hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na david meka sɛ awurade ma menhu me nkwa naayɛ deɛ because obie nano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha da ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa nna ɛso te nti na nɛ yɛwu saa no sɛ na fahyɛn kɔdu fahyɛn kɔdu nyinaa saa yɛnkasa ne yɛde hyɛn no ɛkɔdu tuko psalm 54 to christianity chapter 5 no verse 4-6 yina
1: ɔse sɛ wohyɛ onyankopɔn bɔ bi a
0: sɛ wohyɛ awurade bɔ bi a
1: ntwentwɛn ne maase
0: ntwentwɛn ne maase
1: ɛfiri sɛ
0: ɛfiri sɛ
1: ɔni nkwaseafoɔ ho akoma pa bi
0: wobie w'ano a na wohyɛ nyankopɔn bɔ bi a wate deɛ bible ne ka kyerɛ ghana ha wobɛtumi obi kɔgyina so ama wura nabat rock mɛba na ɔte so ama station na ɔtewɔwɔe ɔmbɛba asɛm wɔ trafikim kakra na ɔte hɔ na ɔte hɔ na ɔte hɔ 2-3-4 owia na waka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ ne deɛ adeɛ asɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa nhyɛ tuesday na wɔma nnipa no kɔtena hɔ kwa wɔnim sɛ wayɛ afa ne ho adi ɛwo ɛtete wo match wo sika wobɛnya nde hɔ dee nyinaa sɛ ɛsunsua no ani wo nhyira no sɛ ɛkyekyɛm sɛ tu kwaseabɔ sɛ wonim sɛ wontimi nkɔ wo sɛ twɛn me meba wɔntena wɔ ntwɛn ɛna wonim sɛ woaka fa ho adi deɛ bɛfiri wɔno mu bɛba no make sure sɛ wode bɛyɛ adwuma ɛti na yesu kristo kaa sɛ bi wɔ james sɛ ayɛ a mayɛ nka sɛ mɛba ɛyɛ aka sɛ ɛyɛ awurade paa na wotoa asɛm no so a
1: ɔsɛ deɛ wahyɛ bɔ no ma
0: deɛ wohyɛ bɔ no ma
1: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
0: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
1: sini sɛ wahyɛ bɔ na wama
0: sini sɛ wahyɛ bɔ na wama
1: ɛma wano kwan
0: ɛma wano kwan
1: mɛma wo honam nyɛ bɔne
0: ɛma wano kwan na mfa honam ne nyinaa yɛ deɛ
1: ɛnyɛ bɔne
0: saa story wei ama kae mu kurom matanasifoɔ kɔbɔ afɔdeɛ na ɔmuyi mba kye mehyɛ mmɛboa wo kye hɔ a bɔ afɔdeɛ no a akoa bi firi nkran grani baa kakraka bi di n'akyi ɔbɛ kurom hɔ agya boro nyaso ekuromfo aba nkuraase nti ohyia kusia no watɔ sɛ nkran show nti da a matarasifoɔ bɔ afɔre ne yɛfɛ january na afe no nyinaa ne awie no wɔkɔgyina hyeɛ saa ɔgyina hɔ nyinaa ka no lɔre fɛe ɔne ɔba lɔre fɛe na ɔfiri nkran aba nti afɔdeɛ yi ɛna yɛpɛgya apɔnkye bi kɔɔ soro ɛna gɛn no ɔnem ne nam no sɛ ne ɔnem ne bɔtom tɛkyerɛma o na ɔkɛka kyerɛ sɛ nti wofiri nkran aba paa bɛgyina ha matarasifoɔ bɔ afɔde nti woantumi antɔ akokɔ baako mpo aberɛteɛ wɔ ne ɔba kɛseɛ nam ɔbɛyɛ hyoo yɛpɛgya apɔnkye na 150 200 going akoi kɛka 300 wɔnim sɛ wɔ bii bɛka bi ɛna 300 o going na ɛ 300 ɛdɔn bɛnae wɔfa ntwironoo mu hɔ sa di bɛduru nɛ fiti 19 ɛtɛ sɛ si di bɛduru nɛ ɔnya kurom hɔ ni baabi anwale da kyɛm bi ɔkɔfa firi baabi na wo mo osan de ba ne krombo fo ka kire ne se kwasea wo ukuru we kwa na ba wa na okuru mu a ko wo na wi akoko a ukuru amaterese fo egba fo di okogina dwom na ba ne ko ne wa sa ko wa foforo etesis onwale ontum wa ne krombo e wa wale be nwoche enim gwa that where the kitikiti bi okobi na oh say bible di kaka cha say tetrema yo jansu otumi sokwa ekese sa asem kitio bi okeka ye 300 no sa 300 kitikiti we no wenye oba bi angwale wo krom hoda sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we yo wenye oba bi angwale wo krom hoda beduru ne ekrom mofu obu ni sansani usha e techrema ni techrema o na koso sa problem na yiri na keka ase ufri nkraba nti wanti mi anta akoko ba akumpo no no sudi ni techrema keka 300 no no ye mistake akete me dru 200 na koso ka 250 na ke obi so abesoso na 300 de sha gba no di bedru ne etimato 1236 no he bi e look no na kan look chapter 23 verse 39 ho it 12 no 36 no yesu christo ka se insunu bi e be free ni panu mu be ba no o be den insunu bi a e be free nu mu be ba be buswat bi ala et look 23 39 me se yen kan
1: se na ba wasen wo mu
0: no ese yesu no ya de ne agbonfin ana bakubaha akronfo ana omo omugbo ho no baku aka se
1: enya woni kristo no je wo ho ne yen
0: ubo ba bia bo ba bia na mesumi mo ba bi ana ko bia na no no se wonya woni kristo no jo na je yen that's right
1: na obua wo ba kunu bua no kan anim se
0: ana ba kun so ono so bie na no ana ono so ku se
1: o nyankopon
0: wo so wo so
1: abu okuro ya le
0: sa fo bua ye de ya kromfo na ye de amayen
1: ye de
0: na ye de
1: etene pepepe

0: papa ma ne yonko jewura o mie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa de o mie no aba crash him sey but this is CPP ma crash wo nyina na o ma sa aba crash shake uradin Ephesians 19 o kan bi ta nyum tuompo wo to a what kind word ne mam
1: tanku ho nyum ne ayeye nyum ne ho nyum ka sa kire kire mo ho
0: enyum kra wo to a u bie wa no ato a ose ho ho ayeye nyum na David ye no ye David to ho ho nyum ayeye nyum anopa nyum amatoto to na em de pa ho ho nyum ayeye nyum enyum kra nyansunsaso ewe nipa sitrem nyum nyum enyum so bi o wi apetesi pa wenye mfie bi aduosi a wetu kwaya blabo ni sini yoko tra buru kios bebi ya ta petishi na ye bo meko ba bi akoje edro mi dia ko pemi shebre mu na sofie ni pa na ye bo yikesha also tumi wi apetishi ni pa oko tra ba bi ya ta petishi au inye jete wuya enei ejei adami wo doni mu no na odampa so aka ni she ego nebo akuye na mko yini akamene mimo kamene mo ene de ba ya bo achichiri e meto wi ma nyam mo dane mi o no wag ma ni ma se e ma mi wue ya na o top petition ni sa anyum no shed nkran anyum no e ari ai bo sham kashie ma urade eti wose anyum kran po no so beta onyum papa na kristo ni akoto ewrade yetim minti yesibabo ha na timo bible na kan o hebrews 13 says so yakopon we ya fa bo sham kesia ma ewrade na ewrade yetim minti yesibabo ha na timo ababebu onyum kwa na kristo ni to ada obeye nkwan ye ho hye akokɔ nam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro dano ne de awurade ayami de awurade ada obeye sesawa ne kobi no enye saa ne nyami bo mi bebrebei efrehi okasa na tese nkwan ne munye we nyina ya hyem yenyum ana hunhum nyum enyum kura kum anyum he mesi yegina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa e ganam si ho ye peke abekuma si ye jira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 bi pake na nkofo be nhia no ma grashin ti akwa na ayema ti driver ni bie boot e de nkofo ba nche no board akoshe ho Meshaka no yankom ti yeye jiranchen. Na 207 yebo meko mejafie. Ene. Meko mejafie. Driver ni ahotu kwayo. Ya sister person yese gum. Ena meko mejafie. Kafa e chat wakura na wapie dunkwao. Ye lodi ni yaka. E bosumi na esro di wapa. Ya ko wura sia te sɛ yimakus die bi pepepepepe ye duru ho fresh asɛ anche bia na ye nya ka afoforo die ko pie so ya ho moja tepo ni sunumi ana o meja fie ne na mpanso drivers wa di passage yi nyina ba na ja fie na waso ho oh Bible said nyum kura wo to nyuma Eti meme to papa o me papa bi batu sabe tu od materes so na mo materes nyum to book ni bi dam papa bi wa adamleku ko to sabe bo adamleku nyum papa bi nko nyim Ekunjimu omoja ni muo Medio tafunishwo ho ni moja Yesu waji min kwa. Yesu wasa me yale. Hey, me kafunu o. Me yina ye ampala. Amama sa nyinda la huse. Adumbi wo ye. Papa bi. Anu papa. Anye eyi. Min kwa mi fie die. O wu mpa oda. Meti mawo mawo mako meto Anya no na metoro wo mefie o Metu nyoma Yesu waji minkwa waji minkwa Yesu wasa me yare ampala meka funo me yina ye eh na mama sanyinda la huse adumbi wo Yesu Anyum papa. Na hindi dana betis wo. Wabe friend o se. Oh. Yeah. Deja. Fotofo. Hasu. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aya he. Aya he. Yeah. Na hindi. Shali drown naso. Shali drown naso. Ba ba ba ba
2: Freno sa
0: Yeah
3: deja ofutufu asunjira Aya wahine Aya hi apa
0: shura
3: bofutu nyunde de
0: Yeah!
3: Hallelujah! Wow!
0: Yeah!
3: Hey! Yeah! Wow! Yeah!

0: sɔfo bɛhyira so sɔre gyina ɔnaso no yɛhyira so prɛkɔ ne yɛnkɔ ɔbɔ mpa yɛ twa toɔ ne yɛmfa mpɔn awurade yesu deɛ ɔde ama woma yi ne yɛde aba yi akoma pam na womɛyɛ yi baabi a bi firi baa yɛ nketewa ne ankete awurade hyɛ hɔ ma program yɛkɔ awieyɛ awurade ma woma ni ye tutuma na mosi bibi pa ɛsa ne musuo ne kɔnhyia ne patu pa pɛma ayɛ ma ɛnom nyinaɛwa yɛkununom ɛne yɛyerenom na yɛgya wɔ m nyina hyɛ wo nsa wawurade bɔ yɛ ho ban da biala biala fa woasɛm fa kora yɛn deɛ ɔtamfo bɛhyehyɛ na wobɛpama fa yɛ ho deɛ papa tumi ne ahoɔde wura sɛ wonam wahoɔden ne wanim nyam wadrɛ boro so na womɛyɛ ko adi nkonyim yɛakwantuo mu kwanhyia awurade pa gu ma yɛn ɛsan ne musuo ne kwanhyia deɛ mɛyɛ ho bi pɛn yɛne yɛ mma ne yɛasefoɔ nyinala ɔpɛa wankasa sa frɛ yɛn kɔ so sa kɛse se ɛnyɛse ɛnhyɛ wo din kɔnkɔn no animnyam boa yɛn baabi biala a yɛbɛkɔtutu ana ma ɔsi baabi pa yɛntumi nante tenanim awurade ma yɛnkwati bɔne wɔ dɔba jesus christ din ɛne yɛbɔ
1: ɔsɛm kɛseɛ hyɛ nyankopɔn di mmuonyam wonni te kakra

0: se wo pe japade afa japade pa ne mana e wawo no e na ye japade fa wo na hwe wo mu suku enje frasti enje tezi ya tezi ba ko pe busuafo busuafo atwe ho manzo a matezi si wase nyina pro
1: sei
0: tezi 2014 e si wa ma she nyina pro ti wo fu ye wu ya ya ye jan kwala ne emai emma ene yire wo wo mo mo bo se tezi ba ko be ye djuma hwe mai me so da ene ni frabo
1: hey
0: stroke pa na na che wo obi wu na wo pa japade pa fa japade wo so wo fa ne ma no na wo so wo fa na hwe obu suku e ma no ene da che wo tie mu a o beti me be fu akwa ya resabia Babu sana mbubu mwadiye Se kololi osuma Na otu asam nesuwa
1: Na obonya nkupo mpaye da
0: Na osansu kwa uradi mpaye da
1: Bia Ebe ewea no miensano
0: Na ewea no miensano
1: Ohune nisi adi unumu
0: Ohune nisi adi unumu se
1: Onyankupo mbofuo ba ni nchembe sene se
0: Onyankupo mbofuo
1: Ba ni nchembe sene
0: se Awu se Mbubu mwuru wani munti E uradi suma na bofuo straight kokolios wo ade ade enti na nipa ne dos na kololios nchan ko ade urade suma abofo so wo nko efise na oye moburu hunfo otu asem ne so a
1: ose nyakopo mofo ba ne nchan be se ne se cornelio na ohwe ne din na osuroi
0: na osuroi
1: na ose
0: na ose
1: eye dien
0: miura
1: na ose ne se
0: na ose ne se
1: ompa bo no wo Umpa bwani umobi umu adie na afu
0: Umpa ibonu kololio soe Umpa ibonu
1: Umobi
0: umu adie na awu yanu
1: Afu suru abe ye enkwa ye adie
0: Bwosem kesi ya machura nse munu
1: Power
0: Yesa uko bompa ye keke Famu blu umu tapu Ubo hude melakil of God Nyanku ponse nchire ni Kwa jina suwa demu wini pa mwabu Utiri mu din din din Kujia so dem bompa ye pa awadie
1: Si
0: Wenye bi kula nka uma bema no Ni mami kula mevi ho Obo geti na obusa wano wano Na waya asi umio So ono ni mami di anon Waka sa di emlika baby Mama o Na wajina kope baby atina jine bag Nikunu mami di wano wano Oka asi umio Ewa pepepe Na wafre mid Adwa Obi jina geti nechi Kubie no Na wachio choo ma sole ama befi ha ba munim se aduan ni sika ne gugu ha me fan company hallelujah je urade show din ya wetime ma wo kura ho ye din ma awo show ye nipa no ama mobro hunu ama wa bra bomu a oba mobro me se bible ne se colonius Umobro hu adie na ya awuyo no.
1: Afra be yen kai o.
0: Afro abe yen kai e.
1: O Nyankopon ni.
0: Wonderful. Wonderful colonius. Isa geurade.
1: Amen.
0: Umobro hu adie na ya awuyo no. Afro suru
1: be yen kai adie o Nyankopon.
0: Abe yen kai dum
1: o Nyankopon ni.
0: Uko Luke chapter 6 verse 30. Bible ne ka se mi. Luke 6:30. Luke chapter 6 verse 30.
1: Luke chapter 6
0: verse 30.
1: Verse number 30.
0: Kilo ni si say.
1: O say. Obiara osre wo no.
0: Aha, ma no.
1: Na de oje wa de no. Nisa ni bio. Na se de opese nipa yema mo no.
0: De opese nipa yema wo
1: no.
0: E ti so opese nipa hu mo bo a.
1: Nisa.
0: Opese Yakobo hu mo bo a. Usu hu nipa mo bo. E ti no Bible ni say. Obi a wo nipa mo bo no. Awurade ne yale da ho mpo no awurade atwa ne ho hia anopa awurade ma wo ntiasie no nhira wo awurade adoma next week obie kwan na boni bia enshi bibia mesima yebesa so ehia ntianopa yi family number no me number no eye 0243 0243 32 55 and a 17 now the 0243 what the asso no abo
1: 32 55 17 now the 0243 what the asso no abo 32 55 17 so we put quotation sina a ya fresh number we 0247 24 31 15 so person joining WhatsApp group

0: church was having an example because one na accident na waji ni nyina afa as say play kura kohwe asia just a 207 de no baji mu abra bible na ka Isaiah 45 verse 7 was say
1: me na me bohan
0: me nyakopon me na me bohan
1: na
0: me awurade me na me bohan
1: ibosum
0: na me bosum
1: me masumdwe
0: me nyakopon me ma asumdwe
1: na me diamani enso ba
0: bo sem kese me awurade wosi wonu awurade no wati me ma asumdwe onukura na so betimi ama o problem
1: me awurade na me yoye enum nyina
0: Genesis 20 nyakopon tu nkofuo bi awum ono ankasa ono ankasa okuta wo safoa otumitum what the be rahel awo nyakopon otumitum pe wo beto ano te wo blue green yellow brown and I know husam ano te wo na ba na enya bibia o flighto dinor ya sha na se sa kwara de ya afunu mo a na o makoto kola no a ye de ask kenke no na o ma hwe agum na red o so de fit Israel
1: yes
0: ot muta na o he na red in the afro mo a no wasa de call a green no de agum eti flight on wa na ye ni green blue na ya tuni dina kese e
1: mali me force follow me boy
0: stop them
1: yes
0: anointing fire
1: emergency
0: ye ba pa na 1 week pa na ye be call press before park iso and anointing wa ye guan kuram ani ye be cha madomafo a
1: hey kesika ye bu
0: na so fo ni so hu se nipa bi ejimi jimi bible ndi ye nhwia ji otumi ma ne nkrofo ne betenatena mu se ya betenatena mu oni udi nkomo sa wa o ka o secret chire no a ofa ho anwa keka chire so fo no so fo ni tumi fa nipa nu se ya enya bibia o okwo se nyina enya bibia
1: boss fine
0: enya bibia wo hwehwe maya ni sechi eti wo hwe ringa wo se wo kwa ni mo
1: celebra
0: ko ho mami ko ho
1: ma wo yesi yeso odifo beja ho
0: eje sa meja ho we be de na urade shao holy ghost
1: fire
0: ko ho
1: fire
0: make fire wo se fire ya fire
1: fire ya yes
0: yesu boye
1: Angwangu ejuma
0: isentrani fire ya ya ya ya ya eh wo catch why
1: ba maonye se
0: jete wo ya meja ho kweni mo holy ghost
1: fire
0: catch kweni mo
1: maonye se
0: wo shali tema meja ho holy ghost
1: fire odi fo ya juma
0: pa amunkwa ha
1: odi kasa ya juma
0: isaka urade
1: amen yes
0: powerful. Sister
1: pasa wasu
0: yam sasei fasia no ho muhiasi
1: that's right
0: edi pa tase ni pa ni etum twetwe twa ni musa no ho muhiasi
1: miensa twenu miensa
0: sister mahusa urade akasa kirem sanko awale de dada na mahusa honhom mu wiase mi gina ofie ho da mi kasa yi na uwura ofie ho a ofie 1 2 3 o ma mi nua bi ti ho urade kasa kirem sa wo yi woni mo nim nyam na honhom mu wiase mi uso ye nim nyam no aso de akose kukuo bi ase ye po wa twen na memo akwankyere
1: yes
0: mo ma na notwe ye ne baako tena shema yen krate Ya flashai.
2: Listen.
0: Na wo difu a ada na wo mo ni din.
1: Dalet. Ise obisa.
0: Wo obisa. Krati. Ofie fo pese e ton ba yie bi ma wo. Ma wo sa wo ya blacha pese wo sua de akwa animu. Na ho mu wiase ba wo se. Enu ma odi sua de no. Awurade kasa.

0: ɛgyehyɛ deɛ ɔyɛ nipa deɛ
1: onyankopɔn
0: wɔyɛ nokwafoɔ
1: ama sɛ ɔbrɛ ɔso ma yɛso
0: ɔma nsɔ hwɛ a ɛboro m so
1: nyɛbɛmakɔ abɛda ho
0: ɔbɛma kɔɛ abɛda
1: yɛfirim atimi agyina
0: ɔsɛm kɛseɛ mba awurade pa awurade nyankopɔn hyɛ sɛ na nomera yi anopa yi wɔa mɛwani nka maame baakɔ ɔse sɔfo sɛ sɛ deɛ mebɛhɛ matena masammeresi nom saa nam sɛ wobɛhwɛ so atenam ɔhwɛ so ntenam wa
1: wɔkyini abrɛ
0: mpanyimfo ahyehyɛ dwumadie monday to saturday wantumi ansi dan mu baako mpo sɔfo panyini o ɛnɛ wobɛgya mvangelist kwan ka amen
1: amen
0: wobɛka sɛ mbɛgyae kwan ka sɛ so program a ɔhyehyɛ bɛtua ka radio so
1: radio
0: so
1: ɔbɔka yie
0: na sɔfo wokɔ ne wɔɔba ɛne wɔfrɛ na fa ha credit a wayu so
2: is the Lord.
3: Amen.
2: Ede wada kopon as
3: Jesus.
2: Ewo mpepen sua anope ye ba bedru. Kopon ma dia chi ye bie mo. Ye onyankopon aye na yetie onyankopon asem. Ewe ye bre mu. Ade ye kese pa oni pa bra bomu ye onyankopon asem. Se wona masasi so na onyankopon asem eni wa bra bomu a. Wo ye tonto ohunu kwa. Odofo eti anope yi onyankopon bie kwan dia ma ye se fa onyankopon asem ma nyame pon ema. Ti ba bia wo biela no ye krado. Abra ye betie onyankopon asem yi. Na sabrei asɛ bɛ hye nyankopɔn asɛm ase no ɛbɛ firaseɛ ɛwɔ mpaebɔ mu nti bɛbɛ a wotie me ne biara no ne di ne ahobraseɛ mu nyankopɔn din serɛ wo sɛ wotiri ase ne yɛmmɔ onyankopɔn mpaeɛ ansa da nyankopɔn akoa no a wɔ sɛ sie no no ɛde nyankopɔn asɛm ɛde abrɛe nyankopɔn nhyira wo sɛ woasitiemu no asɛm na bɛbɛ a wobiara no wo sɛ wotiri ase ne ma yɛadwenkɔ ne akomakoro abɔ onyame mpaeɛ ɛwɛde nyankopɔn yɛda wo ase
3: jesus
2: anɔpɛ sɛ ɔma ade akye yɛn bie mu
3: lord
2: ne ɔma 16th December abatu yɛn bio
3: Jesus
2: afin cheba na so antu nipa nyinaa na sɛ de wayɛ adom abatu yɛn bio ɛnya yɛ ho fa bi ntia ɛnya nim die bi ɛwɔ ɛna sika bi ɛwɔ bi ntia ɛyɛ adom bi kakɛ ɛna wɔde aso yɛn soɔ asɛdanka wɔ din daa
3: amen
2: adom a wɔde adom yɛn bambɔ a wɔde abɔ yɛn so ɔnyantofɔ ne sɛ ayɛ me mfo soɔ anim yɛn ni ɔma de atem biam deɛ a onyame asɛdanka wɔ din daa anɔpɛ yɛgyae akoma biara ɛtie ɛhyɛ wo nsa
3: jesus
2: fa akoma nyinaa dɔmum ma wɔasɛm ɛma wuru akoma bia mu akyim bia mu adwen bia mu ɛmpɛgya foforɔ gyidie ɛwɔ yesu di mu ma wɔasɛm ɛnsɛsie akra a ayela ɛntwɛ mmra wɔahennie mu onyame wo so mpɛ ɔbɔnefoɔ wuo nti na wɔaso wakoa sɛ wɔyɛ bere mu fa asɛmpɛ se ɛmmerɛ nyankopɔn ɛmma ne nyame nkoa ma yɛnte aseɛ daa tua gyidie mu daa ma wɔasɛm ɛmɛsɛsie yɛn abo wa akoa bɛn wɔ nipa fa ne mu yɛ adwuma ɛyɛ nhyɛma yi yɛda wo ase sɛ wɔtie no ayɛ kristo yesu di kɛseɛ mu ti no agyidifoɔ nka ɛmi kɛseɛ paa
3: amen
2: saa bere onyankopɔn akoa wɔ ha sɛ saa bere yi bɛbɛ a wotie me biara yɛmfa sɛ bɔnhyia evangelist stephen oduo
3: ɛde onyankopɔn ase
2: yɛmfa nyame asɛm mmrɛ yɛ saa bere yi
3: ɛberɛ mu yɛde onyankopɔn ase sɛ wo nso woayɛ aso na wobɛtie onyankopɔn asɛm ɛdeɛ yɛ nyinaa nim no wiase no deɛ aduro no wowɔ hɔ saa bere na wonim awurade deɛ a na ɛsɛ sɛ wopɛ onyankopɔn akyiri kwan matthew 24:35 kaa sɛ wɔsoro ne asase wei nyinaa bɛtwam na adeɛ baakɔ a bɛka wo saa wiase wei mu ne onyankopɔn asɛm nti biribi a wowɔ bia na wɔ hɔ a ɛna yɛawerɛho sɛm a onipa sɛ onipa mfa obuo ne anedie ma onyankopɔn asɛm bio ɛdeɛ nti asɛmpa no adɔɔso baabi a bɛfa biara ne yɛka bi ɛno nti obuo ne ɛne deɛ onipa de ma onyankopɔn asɛm no ɛne hɔ na wokɔ amos 8 no a verse 13 no bible no ka sɛ berɛ bi yibɛdu a wɔda sɛne yibɛkyia wɔ ntwɛtwɛda pɛ ɔno nyankopɔn no asɛm nanso ɔnya ɛda a wɔka ho asɛm kyerɛ wo ɛnɛ da yi yɛ da a wɔaka wo nsa agu wo bo sɛ wote ase wodidi wo nom ne onyankopɔn deda no kyɛw a na wohu ne nyinaa sɛ yɛ wo dea bɛt ɔwɔ sɛ wote aseɛ sɛ sɛ nɛ na yɛ wo deɛ a ɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea mpo yɛbisa wo sɛ nnumere no nsiadeɛ na ɛbɛhyi a obia no ha obetumi akyerɛ osikade bi tena ase saa wamfa nyankopɔn asɛm a nyɛ hwee na ɛdurumle bi na afei na ɔpɛ onyankopɔn asɛm atie ɛne baa na ɔso na nɔɔma bebree aka akyi tɛm bia wodasane biara no ɔmpɛ brameɛ nkɔ ɔpɛ bɛsen gye sɛ biribi wɔ n'ani ansa ne wɔhɔ sɛ wobɛtwa dua no so nti ɛbla a wote aseɛ na ɔsɛnkɛfoɔ se kae wobɔfo wɔ mmerantibrɛm sɛna dabɔne no aɛde ade aso ɛna nopa yi mane yɛ w'ani gye sɛ baabi a wɔ bia ka mu abɔntene so baabi a wogyina wote nni biara no tripli mvangelist oduro na tie onyankopɔn asɛm a ɛnam ne so na wɔde blɛ wɔ ne anɔpa yi na anɔpa yi asɛm a yɛba bɛka saa fa woyɛ obuo ne yɛnedie obuo ne yɛnedie yɛ ade a ɛnɛ yɛhwɛ yɛni hwɛ yɛ ɔma yi gyana mu a obu na ni die ahwiase wo oman we mu ena no pa tie me ne kakra e wo Psalm 49 verse 1 to 3 Trusham ne kase
1: etifia sem no se abonefo ahoto enche
3: je tro ka me na no pa ni so abonefo ahoto enche to aso e
1: amanyina
3: bible se na no pa amanyina
1: muntie yei
3: amanyina muntie yei
1: mo muti wiase nyina
3: bible se kasa nche me na no pa se mo muti wiase nyina
1: munya aso
3: na munya aso
1: nipa mama papa hwe kwa
3: o nipa mama papa hwe kwa afu o
1: mele ma odie o
3: mele ma odie o
1: adifoni ahiafo
3: na no pa adifo ne ahiafo nyina
1: mane beka nya na sem
3: es fi sem sem be firi manu mu bebe na no pa ya nyansa sem
1: makon yusie ye
3: na isem wa yakotena sie susu ye de blemo ebrei mu no eye hunum nko a
1: hallelujah
3: amen na no pa isem be tie nyanta sem ye ba wo nchen ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie sem wa ba wo nchan no pa na na no pa fo yakofa sham fa bo bla plantie ne ababa wa mo sisu a mu de wiase no mafa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no enefa wa so family dofiri na blo beti asem ya obesi no ana ubo hu say yes wo yakopa asema eba wo nche no eso pa
1: job 34
3: verse 16 cho sem ka
1: asem wo enhunumu a
3: ena no pe nsema me be ka kire wo so wo enhunumu a
1: tie yei
3: ude tie nsema eba wo nche
1: yasoma me nsem
3: na wo de nya soma wo yakopa asema eba wo nche
1: sa
3: job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: job 21
3: verse 1 to 3 what you say
1: na yobu je je say
3: na job ka say
1: tie
3: tie
1: na mutie me kasa
3: na mutie me kasa
1: na ye nyemu awrechire
3: na insem ye ba wonchei anya wa awrechire
1: munya me ma
3: na bible she munya me ni
1: na me nkasa
3: na me nkasa
1: na me nkasa minyie
3: na me kasa mi wi a
1: what the fell
3: praise god
1: hallelujah
3: ena no pe ye blaya wuti onyankopo ahyemi bibi bia la wo ye ana bibi bia la bible she tie me na me kasa mi wi a wakoso a ye wo ye no
1: sa
3: ne wiase na da won menia se wonu oguo ne ani die pa wo sasase we sua onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
3: because se wo show my way ma ye tisese ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahon blasie no oguo pa firi wo my way mu ena na ena no pe onyankopo sesie me sha me famle because wo sha onyankopo na body a obo ye no a onyankopo obo adam to wo no ohwehwehwe adam de oguo be ma no ka emi ma me
1: amen
3: na ebla adam anfa obu anfa manyankopon a otu nyankopon semanu muguye no mu se dia esiwie adam etiamire bia no dia wo hye na se no se wanfa obu ni ani die ama no a e din so betumi akowanim etu nyankopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
3: aha
1: wasi diwaja no nani
3: ana nyankopon de ne mra edi kan eba no ana oka se diwaja ani wo nani
1: na wo na awale sase
3: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo ona se umua dia e din pa se obetumi anyina che eti mose se de mran samra di kan ba ye no ewrade se etro shemu se di waja ene wo nani
1: na onko na wale
3: na onko na etumi e dia de awa ode mran sam ne bo wo egbugbu ye no ewrade sa di e ba mran sam to so bie no e sa ble mose se no na wa sa dia a atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wa sa atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
3: aha wa se se
1: di waja ne wo nani
3: na ewrade sa atro shemu se di waja ne wo nani
1: se na wa de nya ko pon
3: asa urade unya kopon asewo
1: na una wale
3: na onkwa na ye diade
1: awale na siwie
3: na eno anse na betumi asiwie enem mlatie ne maba wa won munam babla bofo ebi prison ni ade a won mu gunyina kire se obua ne ne dia wo se onipa de ma panyine ne na wofo no won mu nibi
1: ebi ni ho
3: won mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chino a na bible se anke se ni pa no kra no anke yemuna nimtia but se uma wanu tia panyina na yesu abuokun so uko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo mami
1: Deuteronomy
3: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
3: betia ne ababa wa utime ne na dupe se woni ahobrasie no obu a ene se utia se mu wepe bomodi na tu america na kope bi Exodus 21
1: Exodus 21
3: aha
1: verse number
3: 15 to 17
1: 17
3: aha was it say
1: was it the obo naja anana no
3: the bible ne said the obo naja anasa ne nano
1: kum no nku no
3: amen mama fa
1: amen
3: tete no sha utro sha opanyini so a na yesu abu okun
1: eh
3: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible say me yemu na nimutia
1: sa
3: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ya che krofa na okobo ni bi
1: eh
3: wo ya mbo class ne krofa ya che no na okai verse 17 na wo se say
1: your dumi naja
3: nti bible say obi biara odumi naja
1: ne nano
3: ana sha ne nano
1: kum no nku no
3: bible say say ni pa na yade ade
1: yo nku no
3: titi no sha wo ya kura na se wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abu ni akum
1: yes
3: eti ene mlatie ne maba wa ene mosisu a mu ni nyamisuro ni obuo na mo ni ahobrasie no ene de muntie me nipa na wo pese wo ko wani mu a na wo pese wo ye ye na wo tumpo wa blabom na wo nyini na wo beye minister wo nyini na wo beye mp so wo pese wo tum ko wani na wo be di wo mampanyini a di se wo nya wo buo ene enidie
2: sa
3: ene mlatie no maba wo tum ko yani nyina akere sey ye no obuo ni enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na try some make am sey Deuteronomy 27 verse 16
2: 27
3: number 16
2: ti nyakopa asem no
3: Trust why?
2: Ẹnu mi nka de oye naja.
3: Ẹnu baabo ni ka se. Ẹnu mi beka obi a oye o naja.
2: Ẹnu
3: ni na.
2: Na amani nyina nka se.
3: Na amani nyina ka se.
2: Amen.
3: Ka emi ma mi pa. Ẹsu ẹna be hwe akura keto akasa kire ni maami a se. Oba wi ase ache.
2: Aya
3: se
2: mo.
3: Abrantie tu asem ma ne papa na se panyin bi a. Oguo ni ene die na etumi ma obi nya awale free.
2: Sa.
3: Titi be emblemu 1986 mu ho. Na ka ho aye den na ablantie bi tena tetabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne ketekit na otetabashi no na bla ablantie no eduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetwa ketekit betra ka enu no ablantie no nya oguo ne anidie de ma papa no na osori akunya na oteso ne so na papa no ebetra so na we na wamwo ma na ablantie kwenye adwuma bi ye wotema na oba ablantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne kachere ne se ofri asenge gwa side ho etia da wo mo boabo a wo mo se wo mo kwakwa ye oba no ho ade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie no sore ye e ma ne tena akunya no so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa no saase ye se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie ne ye mo hye no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e ho ansa na papa no behasia ka ablantie no story e ko e fa so mani gina ka mu ma ablantie o wetete kitifiti service no aba na ono nti ablantie gaya kunyama no na ablantie tume gya ka mu a from service to takrade no e ho na ablantie no shasia se o kai e ti ni saa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani di a wodi ama me ne nti no me baba no me de ne chew
2: hey
3: na osatu ni baba fo ne sey so wonim na se saa ablantie wei wanwale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
2: hallelujah
3: obuo ne ani di nti
2: sa ka ne nyina
3: enna mrantie ne maba wani obuo ne ani di mi nyamshuro ewia se no ya fa boyam bote se de wiase no ye ye ndia na ukko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne kan se bi wo
2: meba
3: ose ntira babo ne tufu sa meba
2: ti wo jan chere chere
3: babo se ti wo jan chere chere
2: na empo wo na
3: enla na wo na nchere chere nso enye de ade
2: empo
3: ka emi ma meba
2: amen
3: yikani wo betu kon a na wa wo fo che wo chirase
2: sa
3: wo mun ni bible na bible ne ho nyam shom ne ho na so no me firi wo mun ba no
2: eh
3: ne ni nyina ye nyankopɔ mra ema woni pa edi ye wa blabom
2: sa
3: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo hosu ye ema ahyɛm ayɔnkwayɔn kɔ fa nkɔ ye nsanom fa nkɔ ye wi wonya bibi afa bla fie enoma wo nyina ye noma na ye nyankopɔ adwene mu ne ni nim die mu a ne nyina wo kyerɛ hyɛ no mu a ne ye nananom ni mu nyankopɔ na so na ɔmo di tu onipa fo
2: yes
3: ɔdi tu akwalafo etu ɔse po mpo wagya ne wona
2: enkyɛkyɛ
3: enkyɛkyɛ no Tuaswe.
2: Ose na eye uti eni monya.
3: Na unama. Onipa bia obu adie. No fani mame nene papa. Enchile chile. Eni wama tete di yenim. O babo se unama. Eye ni mnyam kesi ye diwe chi.
2: Abo tete di mao.
3: Ene. Mla chene maba uwe muwe diye. Tu wama nama. Omu mame uwe mwome ni papa uwe mkwa ni uwe mwe chi.
2: Sa.
3: Omu ni nyamishlo ni obuo.
2: Dabi o.
3: Ene no. Ya wuko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22. Babo reka se.
2: Meba.
3: Nti ose meba.
2: Buwaja mlansem.
3: Ose buwaja mlansem.
2: Na ntu una njeche.
3: Na uma njeche na su. Ntu njere da.
2: Fale chi wakuma huwa
3: da. Ose fache chi wakuma hube. Bibi yela hube kono. Ma uma amena upapa.
2: Njeche no. Ma uma
3: njeche na no. Fache chi wakuma hu denyi na.
2: Na fabibale wuko
3: unusia. Na fabibale wuko unusia.
2: Una mwa.
3: Na babu se. Sa una mwa.
2: Mani mkwe jawo.
3: Uma amena upapa futi mkwe jawo.
2: Uda.
3: Se uda suwa.
2: Enhe usu.
3: Enhe usu.
2: Na unya niya.
3: Na unya nesuwa.
2: Enye sa mwode.
3: Mani nye weni jie. Sa wada shole na mami ni upapa futi wafana libe pia bonting.
2: Yes.
3: Ena mranti ene maba wafaya mami ni upapa futi u.
2: Ha wadi yede.
3: Katre na u. Ulma adyesuwa yukulu.
2: Hey.
3: Uli didye. Womomu tam na chem.
2: Chem. Bejimble.
3: No lie.
2: Yes.
3: No wa kekensi mbisa anoko. No wa kwa kwa njimu biba onshene. No wa boni duye ne tim.
2: Yes.
3: No wa kwa kwa shiape imubi. No wa kekasa eti ya no. Tim.
1: Yes.
3: And no bunny and idiot to co confinate hospital 37 or more hospitals and Cassiano. O bunny and idiot and witty. One notice board no. Cochet, full no process no room, Unqualanqua. Unqualanqua. Nurses training college of one one. Yelba hospital one and say no. Womo, full no process. Any idea from as from Femu. Your real nurses training college in Via, yet the green is sano, the white and the two anon. When him son is such a nurse, he be mad. Hey. Opi a word one and my men yali down. Share my men say ya. Eno shona dia go ono pepa wai. Mohu fino aya amadu ufi ni baby amanambia. Nidi machi. My men share ni say. Nesi nuko fi wa mebi u. Because anyway na nyani nyuna na yemi enu.
1: Dabi u.
3: Na chwa kwa kwa saka se diwe jane u nemi. Na unkwa na edia.
1: Awale.
3: Etuma wanu tia kwenye pe. Na nyankopo u kwa kwa fri umu.
1: Yes.
3: Na bo isama bo urem.
1: Aye.
3: Na obo urema obasa obewia. Na wakum.
1: Iti
3: na nem la chene mamba wa uti sepote nko kono.
1: Yes,
3: because
1: so
3: obuwa ni edi diepa enya di adi.
1: Ibi nwa.
3: Kanepa obi uwa. Posta ni yeye nwa edi fimfa mba wano.
1: Aye.
3: Siye wa somebody bi wasro. Na sa somebody ne wasro no. Emi ensa. Bakwe call to glory. Bakwe home call. Ana bakwe siye obetuali. Na sa somebody miensa we. Kano uwe ya tu obi sambo. Obi ya wini edi posta form ni ya trustro. Call to glory. Ene mipa de taburi nente yes.
1: Yes.
3: Tasi ya frene ni mnyamu.
1: Mnyamu.
3: Sabi tatu wete ne uradete tuwa luweta.
1: Yes.
3: Eti sadi mpano. Ya frene ni mnyamu.
1: Yes.
3: Eti nente yes edeko no. Ni ya trustro.
1: Call to glory.
3: Call to glory. Home call so to say. Uradi ya freno.
1: Yes.
3: Ifi yankasa na freno. Eti ni 72 wete yes no. Weta.
1: Yes.
3: Eti ya nono. Unyako pona. Afreno.
1: Aye.
3: Ani ya trustro home call. Na obetuali su wenta kurano ni 72, 70, 71 de no wacha and the call to growle no 43 years
1: ewom
3: no awu
1: sa
3: 42
1: ewom
3: 41 no awu obetuali 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kanisa gunebo
1: eh
3: obua ni ani die dia ho blasia blantia ninti. And about could be cry of our cabos at your post. What a shock!
1: What a shock!
3: Not just a 30 years of crown, a blanty and enter.
1: Hey, as I'm going to see
3: it. Sir, when you are doing an idiot. Now, what called Proverbs chapter 23, verse 22? Trust and necessary.
1: Tiwaja.
3: And the Bible said, Tiwaja.
1: Oh, no, no, no,
3: no, no, no,
1: no, no,
3: no, no,
1: so Barbara, wa.
3: So no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
3: no, no, no, no,
1: no,
3: Babu ne sama mi baburu anya de.
1: Emu na nim tia.
3: Ya buru watifi ano e bayi.
1: Ai. 50 years go in there.
3: Aburu wa ye bayi. Na so aburu wa nya bayi o. Obi asempa.
1: Ai.
3: Enim to fone ka sey. Wo sey aburu watifi aye mo ne bayi. No di asempa nti. Na na nya me ato ne nkwam o. Wo di asem. Because aburu na ne miri obi a bibi.
1: Da bi.
3: Aburu betum de ne na ato e fama ko tena yi ase wonfa ho. O atade a wo sere wo wani nya ho. Eti aburu wa bako sile nina jam. Endo ubiye nya 78 years. Wesiye ni mami ya nsama amene daso tiasi.
1: Ya semu.
3: Papa ni daso tiasi. Papa ni ko 80 years wesiye ni mami ya nsoda. Ena yu wawu semu nisa ufuwa na esiye ma.
1: Se nseba saa.
3: Ta eme mami pa.
1: Amen.
3: Awufuwa na esiye ma. Osi tiye waja.
1: Na wana uhuwa.
3: Na onuma uhuwa.
1: Na wana nso.
3: Na uma amensho.
1: Babre wa.
3: So baburu wa.
1: Emuna ni mtia.
3: Ena yebu ya mami ni mtia.
1: Oh.
3: So fukura tu mkatsira se wo o mame na ye wo
1: ye wo
3: o papa na ye wo
1: confusion kase papa
3: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
3: wo pe nipa nim enumnyam
1: sa
3: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
3: na ye pe emre firi na nu eti sofo de be firi wonu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no wan kan koso sem ani awu ati chire sem enchire nimpa
1: sa
3: enti uyo difo anasa we sofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man kosuo edi mpuntu o bebre nimpa na mama nya dia e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
3: na wa ka chire obi se ne mama be ne papa ne kwasia no so onim ne wa ko tese kan e bi bo ne mama aba e ya no hosam
1: bo ne so tro
3: na babo so se de nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka se mon kon keke sempa na de be gye de mo na shu wa ka se ye ko create confusion to abusuam
1: da bi da
3: na ye ma ye mama no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne be kure fra Chiriba, untimi, unko srale mami. No amani yire shiano, akra. Omo kope hotel biada. Nane yire nusu ene de. Se, nukuna banu unko srale mami. because wa cause of we di for bro am wa ka chere ne se ne ma me ne ne papa ade ade
2: ene
3: ye no it is onim na obesiru ko na busia fie mu a won be ku no
2: awra ho sem
3: na to aso to aso ho na ma me Proverbs 23:22 wa se se
2: ti waja
3: o ti wa se ti waja
2: on na wo
3: on na wo
2: na
3: wo na nso
2: ba bere wa
3: ba buru wa
2: mu na nim ti
3: eh Lord Jesus 25 no se se
2: ma waja na wo na ene nye
3: ti ba buru se akora ma waja ne wo na ne nye de ade
2: enye
3: ma brother wo to sem na koma wo papa dwale yem fie se ni
2: eh
3: wo papa lensu wo papa to wo papa blo wo ma me abre
2: de bere
3: du ba bi wo papa no ye be ma no tum de me she wa chi na wo de wo ma me tum asi abo mu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne ma me ye ba yi sem na kura wo nto bi ma ne ma me da
2: da bi da
3: wo sho ma me no papa na wo sem ne se wa sa de sika de ya ma sem chalo to rin sa bibi contract stadium din se mu na urade wa edi na made se bi nwa ne se urade ma wu ni ma ye se o ma me no papa na o ma me ye se wo na o ho nkyire o te se de o ma me no papa ho nkyire ho no na ho na ba wo se wo nwa bia pa o ntia ba pa da
2: de egu no
3: 25 ne se se
2: ma waja no na nyi
3: ne nye nnua ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
2: enye
3: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
2: achele ye
3: ebeda na obo bless ye
2: david da
3: wako shetema wako shankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
2: enye
3: because bible say oba oba kwasia manager yoro ho
2: sa
3: oba nyansafo manager ni ji
2: sa
3: o ma me bless o
2: bebre kwa
3: media be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nye no nonko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes sha na ye ma me no mo mo ble pa pa pa pa
2: bebre
3: wo mo ble na enu am asem bia la e be firi apam dedanum na ba bi fuo num na wo se ato aso aba fofurum na dura sma fuo num ma brother wo sha na wo hwe ni yi eti re yesu christo kwa ba wi ase no sha se mo 120
2: david
3: na moses nso awade ne ne mre di kan she ne nsa no moses nso awade 120
2: eti
3: yesu christo na kasa na nu matthew 19:19 tie tie wo asampa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo sha wi ne mre sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sik ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the so no busa ni pa kro no a wo ti see the ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sham ka sei
2: di wo ja ne wo nani
3: it na Jesus Christ na ka sele ni mu ana Jesus ka se 5:16 ni mami
2: sister o se dankwa
3: ase dankwa
2: na hwe
3: na hwe
2: bi baba so ase ni
3: sana bi baba yesu we beka chira ni
2: si
3: o chechirafo
2: e ana baba na menye
3: ade baba na menye
2: na menya dankwa
3: na menya dankwa
2: mo se ni se
3: ana yesu ka ase
2: ade ndo baba ho ase
3: ade na obisa me papa ho ase
2: ba ko pe no ye
3: ade wo nkwa na ye
2: na so pe so konkwa mu
3: na yesu ka ase so pe so konkwa mu ana o ka ase di mlansham no so
2: o se ni se
3: ana ni pa ni mu mlansham no no se ni se
2: de wa hefa
3: yesu mlansham no do so
2: ana yesu se ni se
3: emu de wa he ana yesu ka ase
2: dia se
3: de emlashamu na ese
2: eniawu
3: eniawu
2: nseya wade
3: nseya wade
2: mokro no
3: emokro no
2: yada se krumu
3: inia da se krumu
2: diwaja no nani
3: diwaja no nani ka emi mami pa
2: amen
3: na odi diwaja no nani no de abeka ho
2: sa
3: na waja ho medaru
2: hmm
3: homeda no so na wade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na si yesu kristo abre so na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho medaru wada dem ho
2: hmm
3: nini a se ne se wu mu wade pa ne ho brase a ba modre paso obe fia se
2: abre ho ase
3: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa
2: mm
3: omo omo bre wo mo ho ase no ko ko sha dia we fia chapter 6 verse 1
2: I was 14 sian chem
3: mini a ko so e
2: ema
3: o se o se bible no se ma
2: muntie ma wo fa se
3: wo ade ma wo fa se mo awurade mu
2: na we na tene
3: na ye na tene o
2: di wo ja no na
3: bible se bo se mo kese ma wo yakopo pa o se di wo ja no na ni
2: na we ni mlansama
3: na bible se ye ni mlansama
2: di kan ya
3: eh Exodus 20:12 o ne urade ba se ho to aso ai
2: ye ni mlansamu a
3: o se na ye ni mlansamu a
2: di kan ya
3: di kan ya
2: ba se wo mu
3: ba se ya di ade
2: e wo mu
3: ba se wo mu ni se wo be nyina te
2: na wi awu ye
3: o be wi awu ye
2: a wo na wa sasa
3: oh lord jesus so pe se wo ta o 7:20 years no
2: a
3: mi ni abuade e bro ma se wo wo soro dodo wo se we ni mlansamu di kan ya
2: ba se wo mu na wi awu ye
3: na e be wi awu ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
2: yes
3: mlatia ne maba wa enwie wo mu ye nyi
4: gyina mu adeɛ
2: na wo na wale sase
4: na ɛno ansa na watumi anyi no akyɛ na wokɔ Corinthians chapter 3 verse 20 a abrantia wotie sɛm no na wotrɔtrɔ quotations no bɔmmɔde sɛ wobɛsua bible no na sɛ wo na wo mu adeɛ wafiase abu adeɛ
2: saa
4: wɔse sɛ Corinthians 3 no 20 no wɔse sɛ
2: ɛma
4: ɔse ma
2: wontie ma wokɔ asɛm
4: bible sɛ wotie mo ma wofo asɛm adeɛ nyinaa ho
2: na wo na so awurade
4: ani bible sɛ ɛmmra sɛ me so awurade ani ne sɛ wobɛdi w'agya ne wo n'ani
2: ei
4: wobɛbu panyini
2: emu dɔ
4: praise god
2: hallelujah
4: 1 peter chapter 5 verse 5
2: 1 peter
4: chapter 5 verse 5 wɔse sɛ
2: ɛmɔfra ho braseɛ
4: nti bible no twerɛ tietie ɔsorɛtifie asɛm no wɔse mɔfra ho braseɛ
2: mɔfra ho braseɛ
4: ha
2: saa na na momɔfra nso
4: nti bible no sɛ saa deɛ nkasa nkyerɛ mo sɛ saa na momɔfra nso
2: momfa mo nhyɛ mpanimfoɔ
4: ase ɛna ghanafoɔ nkɔlaa se wɔ mo deɛ yɛmfa yɛho nhyɛ panyin ase da
2: daabi da
4: wɔso no adwo bɔ wɔnya 16 years a ne wɔtu ba wɔtu te sɛ gɛlɛ a yɛde nsuo gu so no
2: ka ne nyinaa
4: afei ne wɔakyɛngye ne din no
2: yes
4: kwasi ma ɛnu no wato atwene
2: ɔmpɛ bio
4: akwasi boakye no daabi
2: daabi
4: afei yɛfrɛ no mukyiwaato
2: yes
4: gayoyo
2: yes
4: bonsam nana
2: yes
4: joo tapoli
2: ey
4: na wɔgyimi ba hei kei kapo hei no lie amen ɔno ɔkɔnyim obi ba saa na maame no de akora nkra kɔgya fie ɔ sɛ akwasi ba mo nka nkyerɛ sɛ akora no yare ɔ sɛ ɔma sɛ ɔdeɛ no lie
2: no lie ey
4: no lie
2: ɔnyadeɛfoɔ
4: na 1 peter 5:5 ɔ sesɛ
2: ɛmɔfra ho braseɛ
4: ɔse mɔfra ho braseɛ
2: ana mɔmɔfra nso
4: sɛdeɛ sɛ ɔyɛ abɔfra na wowu adeɛ ne aho braseɛ a ɛnɛ tie nsɛm yɛba wo nkyɛn pa ɔ sɛ saa na mɔmɔfra nso
2: mofa mo nhyɛ mpanimfoɔ aseɛ
4: mofa mo ho nhyɛ panyin ase
2: na mo nyinaa momfra ho braseɛ
4: praise god
2: halleluya
4: ahobrasɛ yɛ ntomo
2: yes
4: ɛ wɔ sɛ akora bi anya bi
2: ɛde bifira
4: discipline
2: yes
4: ɛkuro bia wobɛkɔma discipline nyɛ adwuma no ɛkuro ne ntumpɔn da
2: dabida
4: ɛkuro biara wobɛkɔma obua nyɛ adwuma wɔ mu no ɛkuro ne ntumpɔn da
2: dabida
4: wowura kuro mu a wana wɔmo paake afu
2: yes
4: ɛkuro ne ne toilet school dan ne so nyinaa pa because obua ne ani deɛ anim nti wɔhene bɔ da wura a obi ankɔ kɔnima reba no leba no obi ankɔ
2: bi ankɔ
4: eti mimi wura kurom na sɛ kuro no ɛmu mmeranteɛ ne mmabaa wɔ mmu adeɛ a na mpanyimfoɔ a wɔwɔ kurom hɔ nso mmua ho a me wura kuro no ama wohyɛ saa kuro wɔ mu so ba ɔmu wɔ mu ne
2: yes
4: ɔsɛ saa na mommɔfra nso momfa mo nhyɛ panyin ase
2: na momfra ho braseɛ
4: fra ho braseɛ ahobraseɛ yɛ ntomo
2: yes
4: wohyɛ obi ase a ɛwɔ adwuma mu a berɛ ho ase ɔma ɔmo blɛ ɔmo ho ase no ɔmokɔ animu papa
2: bebre kwa
4: ahomasoɔ ne ahanta ne gyɛeɛ ne akɛsesɛm no ɛna ma awurade ma Nebukadnezar renwura
2: ey
4: ɛne yɛtena mentɔn
2: 7 years
4: yimwura 7 years menea toa so ɛ
2: ɔsɛ monyina momfra ho braseɛ
4: ɔsɛ monyina momfra ho braseɛ
2: monso mo ho mo ho
4: na monso mo ho mo ho
2: ɛfiri sɛ
4: ɛfiri sɛ
2: onyankopɔn si ahantafo wo kwan
4: ɔyɛ ahantan no ɔdwa n'anom saa me wopɛn ne me
2: ei
4: hyia
2: wontie me nka
4: wohu me gya mu kora bɛfɛle wontie me nka afirifa no m nyinaa wɛ na afirifa se Ghana kuta ne nsɛm te sɛ deade
2: kosua
4: kwame nkɔ ne nam rɛsa ne wɔabaɛ kwame nkoma baɛ wɔ se nyankopɔn ne bia ne baabiaa
2: ei
4: nyankopɔn yɛ kɛnkɛn
2: nyame
4: small boy poku wale abranteɛ ɛna ɔpɛgya a kwame nkoma ma kwame nkoma gya ne firi ghana afirifa saa tam kora yɛse 23 years kora no a ɔntwae bible sɛ wɔnipa wɔahantan bɛbrɛ wase
2: monso mo ho mo ho
4: bible sɛ monso mo ho mo ho
2: ɛfiri sɛ
4: ɛfiri sɛ
2: onyankopɔn si ahantafoɔ kwan
4: obi a ɔyɛ ahantan biara no wonkɔ anim da woyɛ sɛ wokɔ anim a na awurade asi wo kwan
2: yes
4: because biribi koraa ma wo ho mpo no
2: hwɛhwɛhwɛhwɛsesiamponi
4: na sɛ awurade ma wokɔ w'anim a
2: ɛnɛ
4: ɛti ɔse obi a ɔyɛ ahantan bia ɔne awurade bɛsi no kwan
2: na ɔdoma ɔbrɛseɛ
4: obi a ɔbrɛ no ho ase no awurade bɛyɛ de ade
2: na
4: ɔsɛm kɛseɛ ma wo sɛ abranteɛ na nokoro wobrɛ wo ho ase mɛse brɛ ho ase yɛkɔhwɛ asɛm wɔ proverbs 28:14
2: ɛnhyɛ ne onipa a
4: nti bible sɛ nhyira nka onipa a
2: ɔfɛle adeɛ daadaa
4: abranteɛ mfɛle hwee
2: mu hwee
4: sister no mfɛle hwee sɛ wowale wɔ baa paa na ɔbaa ne ne ahobrase a na wadeɛ yase ne ɔbaa akorɔmfoɔ
2: bebre kwa
4: ɔbaa wɔ ne ahobrasɛ bia ɔmmu adeɛ abɔntene koraa na wabɛsɔ ne kunu menim na saa ɔbaa no so wanya kunu da toa so ma me paa
2: ɛnhyɛre onipa a
4: nti bible sɛ nhyira nka wɔ nipa a
2: ɔfɛle adeɛ da
4: o lord menea womfɛre adeɛ koraa abranteɛ womfɛre adeɛ wommu hwee ɛwiase na wafa bɔ ɔbo saa no yɛwɔ nipa kɛsefoɔ sene wo idi a me poso bɛɛ na wansesa wɔsesa so no wo poso nyinaa saa fa saa gyene ka ho ɛna idi a me wɔ hefa
2: ɔni hɔ bio
4: toa so ɛ
2: ɔse ɛnhyɛre onipa a
4: ɔse nhyira nka wɔ nipa a
2: ɔfɛle adeɛ daadaa
4: ɔfɛle adeɛ daadaadaada
2: na dɔhyɛ nakomaden no deɛ
4: na obi a ɔyɛ ahantan ne ɔhyɛ nakomaden no deɛ
2: ɔtɔ bɔne mu
4: hei yɛtu nofoɔ ɔmfa
2: daabi da
4: always am I right. Ni wi aso wono nim bibia.
1: Ma hwe.
4: Ba mo se se nim pa no. O be dia de.
1: O to bani no.
4: Oh Lord. Oh Lord.
1: Ko nim
4: to aso ai.
1: Wa se
4: ah
1: na da shara koma de no.
4: Na do shara koma de.
1: O to bani mo.
4: Me printa.
1: O bani fo di oman mabrofo
4: so. Oh yeah. Me printa.
1: Sa.
4: Me tro se miala ne miala. Me tro se miala ne miala. Me tro me da bani me. Commenter mon ko bishop edine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
4: Si tie de Bible ka kire wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
4: Aha wo sey.
1: Odi afani fo ho fewo.
4: Bible sey. Obi a odi fewo no. Wonu awurade be di no ho fewo.
1: Na odoma ho brase.
4: Obi obre no hwase no. Oh Lord.
1: Odomo no.
4: Me ni akofom.
1: Sa.
4: Awurade ka kire secure so wo soro nya dua na wafro no hwase no oka.
1: Dabi.
4: Wo se secure ya ho maso owo soro etu omra fom. Na nkwaje ba ndia de.
1: Be ne dia.
4: So pese wo nya nkwaje a, wo nya ho blase ni obuo. Ani die. Me ni awase wakoma mu die wa hantan ho dodo.
1: Eh.
4: Ene makwan ma nyankopa asem sei sa hantan ni firi wa blabom.
1: Hallelujah.
4: Ti asem wo Proverbs chapter 16 verse 19.
1: Ayesa wo ne mabrafo nya ho blase ho.
4: Ba ko se eyo, se wo ne obi o ya ne ho mabomabom me ya ho blase ho ho.
1: Sinse, oni a wotefo ba che
4: asiye. Ah, ochira no hododo.
1: Eh.
4: Ochira no, nipa bi kasa ase toilet kura wo nkobi. O jelelu mo sa Lord bro for tu atoy know the person I am. Hedi a wotire. Ana ma fie wura bi tum ka kire obi sey. Wo ma aduane am nkra ma di wo no makura mu nya bi ni. Ana ma ma fie wura bi ka kire machine bi sey. Wo ye fere sey. Sika ma se ne dan we ho no. Ebetumi ato.
1: Eh.
4: Nipa da sani e nyankopo abo ne hye ne hye so
1: sem kase
4: e nche na obo ban ho na ne funa poster 42 43 56 na ma me ne fam ban ho na wo to aso a
1: yeso ne mabrafo o
4: abro se yeso ne mabrafo o
1: enya ho brase ho
4: enya ho brase ho ho
1: e che ne se
4: asin se
1: wo ne awotiafo
4: o wo no obo mo kire wo mo ho
1: me che asade
4: e wo kire wo ho dodo wo kire wo ho twade bo Proverbs 18:12 o se se
1: die di o se ye anim ne
4: abro se die di o se ye anim ne
1: obelma
4: obelma
1: na kuma ma ne ho
4: so na kuma ma no ho so onyantoko kwa pata no nti
1: Davida
4: me kire ne se miala ne miala onyankopo kwa no kasa de ne se se ne ho se miala ne miala
1: eh
4: nipa de sani ahantan ne ahomaso nti wo kasa wo se miala ne miala to aso
1: wo se aha de de o se ye nim ne
4: se de o se ye nim ne se
1: obelma kuma ma ne ho so
4: nipa na kuma ma no ho so
1: na de de ne nyama nim
4: na de de ne nyama nim
1: ene ahobrase
4: oh Lord Jesus bo sem se urade ne nyama nimia so pese wo kwa nim a obu ne ni die ni ahobrase de mama ne mfiri wa bra bo mu da
1: sa
4: mama ne mfiri wa bra bo mu da ene no obu ne ni die ni ahobrase na MPP for kwetwe ba yuro bi se be ye finance minister
1: yes
4: omo mo ti party ne tete mpanfu akese akese gugu ho na so ahobrase a papa no wonti da no ka ne se gunu na asem kese si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chichiri no han no eno ala urade so chichiri no wo soro
1: yes
4: bible ni ba party nim dabe na so buo ni ahoblase nti kana fo se be sho be bia gana sika nyina no be hwe so papa itumi to abura yate ni okura no pre no ho ase ti urade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
1: wo say urade soro
4: nti bible se urade soro
1: eni nyansa tenatene
4: eni nyansa tenatene
1: na ahoblase e
4: na ahoblase e
1: di ani monyama ni
4: bible se ahoblase e di
1: ani monyama
4: oh lord ma ho obi a we bia shema ne dia nyade na so ahoblase o nya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abontre so mi na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
1: eh
4: mi tie na so na m so ni pa oh mi ni sorry oh we dia me pentam fa che me una kwa na start mo na ma mo hwe kwam klase fo na m so owura mi shi me o oh fe dia kwa ba ko hwe hwe dia masimu abrem wa sha ma kwa no man ba kwa me to bi jira jo says ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afena ablante na jento kwano na okwa ede ade bible se eminyam edia ho blase ani
1: sa
4: se obra wo hwe a menia se ye dia sem kura to so a